0: If God is your creator, what is the reason why He created you? We took to the street to ask people what they thought about God's purpose for their life.
1: So for me, ang purpose ni God nga gibutang ko diri sa kalibutan is to praise mo, spread the word of God, and of course to maybe achieve a certain goal to ourselves and maybe to my beloved friends or families.
2: I believe that I am a God's creation. If ako, at least I believe nga akong gibuhat nga wa po ko nakapasakit sa ubang tawo, then ako ra pong gikuan gipakita kung unsa jud ko.
3: Ironically, wala ko kabaloon sa jud akong purpose, but samtang nga gipakabuhi pa ko niya karon, I know nga nasyay ka ng plano nako, nasyay plano sa kadaghan nga ako and times ko nga ga-pray para niya nga makasulod ko sa nursing. Nasyay way nga dili jud ti katugutan dira ka masulod kay murag nasyay other purpose pa nga yata.
4: Ang purpose pa na ako diri sir kay nasyay yata na akong mission para ako i-complete.
5: Wala akong kabalon sa akong purpose diri. Basin ko an kanang there are times nga daghan man po kong kanang circle of friends ingon ana man good, then daghan silang problems ingon ana, then I'm here to help them, to comfort them if unsa ilang problem, naraho pirmi ingon ana ba maybe ingon ana jud akong purpose diri sa earth.
6: Kanang gitangan ko ni God og chance nga mapunta diri sa earth is because para silbi mahimo kong instrument para ma-share na ko iyahong words and para sa na ako'y matabangan nga tao.
0: Don't go away. Coming up, we will see how God's word answers that question.